0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

pedazo, Nabu. No me puedo controlar. Aquí con el señor LL Cool J.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. At syempre, sa laging nagaantabay sa ating programa, HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Syempre po, kumusta po kayong lahat sa mga nakikinig po ngayon dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan po ng Calapan, sa bayan po ng Bungabong. Diyan po sa mga taga Bako, Nauhan, Victoria, diyan po sa bayan ng Gloria, Socorro, at maging diyan po sa Pola, Rojas, Mansalay, at mga taga Bansud. So, kumusta po kayong lahat? At syempre po, andito pong muli tayo sa ating programa na kung saan syempre nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga taong may mga iniindang karamdaman. So ako pong muli, Manilyn Gao po, ang health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang kagandahan ng Health Code International products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So samahan niyo po ako muli sa 30 minuto ng ating programa. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon, anuman po ang inyong mga health problems magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o kahit po hindi magkaanak, may madaming maintenance na gamot, o kahit po mga due for operation na, ay maaari nyo pa rin pong subukan gamitin ang ating Power Trio products, lalong-lalo na po ang ating CMD. So kung kayo po ay naghahanap ng solusyon sa inyong mga karamdaman at lalong-lalo na po kung nalibot nyo na po ang mga pagamutan at wala pa rin pong pagbabago sa inyong mga kalusugan, susubukan ang ating Power Trio, so bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So dito po sa Oriental Mindoro ay meron po tayong apat na CMD Center na maaari nyo pong puntahan. So yun po ang ating CMD Center Calapan, CMD Center Bungabong, CMD Center Pinamalayan, at CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. So yan po ang apat na CMD Center na pwede pong mag-cater sa inyo pong mga nararamdaman. So bumisita lamang po kayo at samantalahin po ang kanilang mga free health consultation day. Once a week po ito at first come, first serve basis. So ito po ay magandang pagkakataon upang kayo po ay makatipid sa health consultation. At syempre po, para po mapatunayan ang bisa ng ating mga produkto, ang kailangan nyo lamang pong gawin ay subukan po ito. At kayo na po yung magsabi kung ito po ba ay epektibo at o hindi. At syempre po sa ating mga nagpapatutuo dito sa ating programa na lagi po natin napapakinggan, sila po ay mga hindi binabayaran. At sila po ay talagang mga gumanda o guminhawa ang kanilang mga pakaramdam gamit po ang ating Power Trio products. So kahit po sila mismo, pag tayo po ay merong mga kinakandak na mga event dyan po sa ating mga CMD Center, sila po ay live na kinukuhanan po namin ng mga testimony. So madami din po ang mga nakakapakinig that time. So kung kayo po nagdadalawang isip sa kanilang mga patutuo, ay maaari po kayong sumama o pumunta sa aming mga CMD activity sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So ayan po, bago po tayo magpatuloy, so pakinggan po muna natin ang isang kwento ng kagalingan at paano po sila natulungan ng kanilang ng ating Power Trio. Sila na lamang po yung magkwento. So ang kanilang pong patutuo ay pakinggan po natin.
2: Ayan at may kasama na naman po tayong isa pa dito sa Pinamalayan sa ating 3P caravan na which is mga matagal na nakagamit, nakasubok, ay mga bago na nakagamit at nakasubok ng ating products. Ma'am, ano po ang pangalan, ma'am?
3: Ako po si Marilouvi Bautista, taga-Sabang Pinamalayan Oriental Mindoro.
2: Taga-Sabang Pinamalayan Oriental Mindoro. So ma'am, ano po yung karamdaman mo? Bakit ikaw napunta ng opisina ng CMD office dito sa Pinamalayan?
3: Sir, ako po yung matagal na pong may karamdaman. Bali, 15 years na po ako.
2: 15 years?
3: Opo. Mula po nung ako'y nagkaroon po ng anak, kaya ay isa lang po ang anak ko. Dahil sa ako po'y may high blood, may sakit sa puso. Ako po'y laging may sakit at lagi po akong nadala sa ospital ng aking nanay.
2: For 15 years yun, ma'am.
3: Opo. Pero, yun pong 15 years na yun, sir, bali, siguro po mga 7 or 8 years po na lagi po kaming nasa ospital.
2: Grabe.
3: Pero, yun pong the rest na year,
2: opo,
3: uminom po kami ng yun pong mga
2: food supplement, po, opo.
3: Yung iba't iba pong mga natural. Opo, hindi na po yung sa ospital, yung sa mga mercury po binibili.
2: Bakit? Marami kang maintenance na gamot noon?
3: Opo, nagsimula lang po ako, sir, sa 5 milligram lang po.
2: 5 milligram
3: po,
2: na?
3: Na gamot po na maintenance para po sa puso ko at sa high blood. Lagi po akong na high blood.
2: Anong lagi nangyari
3: po
2: doon?
3: Yung aking pong dugoy, lagi pong nagalapot siya. Dahil din po sa dala siguro ng ang buong pamilya po namin, kasi yun po yung sakit talaga. Yung pong sakit sa puso, cancer, ganun po. Siguro po, hindi po na, ano, nasabi nga po, ay minsan po yung namamana. Pero, dahil po sa, nananasan ko na po sa iba pong, sa angkan po namin na gano'n na, tuwi pong umiinom sila ng gamot, lagi pong lalo pa pong lumalala at lalong dumadami yung karamdaman. Kaya po, kami po, kaming pamilya namin, nag-search lang po kami, yun po talaga pong gamot na, yun pong talagang, hindi na po nabibili sa ano, yun po
2: butika.
3: Opo, yun po mga
2: natural
3: pong
2: na food supplement.
3: Opo.
2: So, kamusta ma'am? Ay, paano mo nalaman itong ating CMD office?
3: Dahil nga po lagi po akong, ganito po sir, dahil po sa, yun po nga pong ginagamit namin dati pong natural na mga food supplement, wala na po kaming mabili dahil nga po sa pandemic. Nagkaroon po na bumalik po ulit yung aking karamdaman. On and off na po yung pag-inom ko po talaga ng gamot. Ano na yun. Tapos yung pong kaibigan po ng nanay ko, dahil lagi nga po ako po kay isa-isang anak niya na babae. Talaga pong nandun po siya lagi, na lagi po siyang naghahanap ng mga natural po talagang gamot na hindi po lagi sa butika na po talaga kami bumibili. Dahil once na bumili po talaga ako, yung 5 milligram ko po, that naging 150 milligram na.
2: 150 milligrams, masyadong mataas na yun.
3: At saka po yun po talaga, sa mercury lang po talaga nabibili. Tapos minsan po, dahil sa mahirap nga po, sa ibang bansa din daw po yung gamot na yun, minsan po'y wala po sa mercury, kaya nahirapan po talaga kami. Meron pong kaibigan yung nanay ko na nagsabi po sila na may naririnig daw po sa radyo na nag-announce daw po ng gamot na CMD. Ito naman pong atyen sa building.
2: Opo.
3: Nung nag-aaral po ako dito sa Abada, dito po talaga ako nag-board.
2: Opo.
3: Nung nalaman po namin yon, madali naman po namin nakita kasi dito nga po ako nag-aaral sa Abada at alam ko tong building na to.
2: Opo.
3: Nagpasalamat po ako talaga sa Diyos at sa kaibigan ng nanay ko, lalong higit sa nanay ko, kasi sila yung nagsabi sa amin na yung gamot na yun, kasi once na nalaman ko po, ang unang tinanong ko po talaga ay, naniniwala po talaga ako sa natural.
2: Opo.
3: Dahil malaki pong tulong sa akin yun. Kasi kung lagi po ang ginamit ko po ay yung lagi pong sa butika,
2: opo,
3: sa mercury, baka po talagang matagal na po akong nawala sa piling ng pamilya ko.
2: Ay, grabe.
3: Dahil naniniwala po talaga ako sa natural. Kaya nung nalaman ko po ang natural, ang tanong ko po talaga agad dun sa kaibigan ng nanay ko, yun po ba hindi basta mawawala? Hindi mawawala na mahirapan po kaming maghanap.
2: Okay.
3: Kasi so, natural po, sir, talaga pong naniniwala talaga.
2: Pangako, hindi rin po kami mawawala. And ito po, ma'am, nang nakagamit ka po nito, kamusta po yung naging kalusugan mo ngayon?
3: Nagsimula po ako ay August 5. Tapos, bali po, 2 months na po akong umiinom. Mm-hmm. At hindi lang po akong umiinom, kundi ang buo kong pamilya,
2: wow,
3: dalawa kong anak at ang aking asawa.
2: Wow.
3: Ganun din po ang aking mga magulang at kapatid, asawa po ng aking mga kapatid.
2: So, lahat gumagamit.
3: Nagdala po na po sila dito para po, dahil napatunayan ko po, sir, sa aking sarili.
2: Wala ka nang iniinom yung gamot mo na umabot ng ilang milligrams yun?
3: By 150 po.
2: Once iniinom mo pa po ba yun?
3: Po. Mula po nang ininom ko to at nalaman ko, well, hindi ko po talaga ako uminom, sir, noon. Talaga pong sabi nga po nung ni ma'am sa akin,
2: opo,
3: hindi niya po pinagbabawal na uminom ako noon. Pero sa akin pong sarili, naniniwala ako sa Diyos na Walang imposible po sa

0: talaga akong kapera-pera kasi lagi nga pong may sakit ako. Mm-hmm. Pero thanks God, kasi nga po, totoo po itong nangyari sa buhay namin. Nanalo po sa wedding ang nanay ko, kaya ako nakatilingan. Wow.
1: Tumayo yung balahibo ko.
0: At sa ganun din po yung nanay ko kasi hiniling namin ay hindi pwedeng lagi akong mag-withdraw ng pera. Kasi kailangan ko talaga, may hawak ako. Pero thanks God talaga po, nanalo yung nanay ko ng mahigit 20,000. Kaya po nakabili kami niyan. Sabi nga po ni Nay Nining, bili kita niyan. Binigyan niya pa po ako ng 7,000. Kasi yung binigay ko pong number sa kanya, tumama po yun para makabili po ako niyan. At mula po ngayon, habang ako'y nabubuhay, lagi kong ipapatunay na napakalaking tulong po ng CMD. Ako po yung magpapatunay sa inyo na ang natural po talaga ay talaga pong malaki ang tulong sa buhay natin kung talaga pong maniniwala tayo unay Diyos. Kaya salamat po sa CMD at sa lahat ng pamunuan ng CMD dahil nagkaroon po ang pinamalayan ng Istakis at naniniwala rin po ako na sana po talaga ay maraming tao na nangangailangan na sana po ay matulungan.
1: Salamat po. Grabe yun. Ma'am, pangalan mo po at taga saan po?
0: Ako po ay si Mariluby Bautista, taga Sabang Pinamalayan, Oriental Mindoro. At marami pong salamat sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po.
2: Ayan, meron ba po tayo isa pa ditong kwento ng kagalingan? Pakinggan pa po ulit natin.
3: Gabi po ito, meron po akong kakausapin. Nandito po kami sa Davao Domestic Airport po. Galing po kami sa aming seminar po. May kakausapin po ako dito, isa sa mga kasamahan ko po sa aming seminar dito sa Davao City. Siya po ay taga-saan po nga kayo, madam? Siya po ay isang taga-Pangasinan. So, siya na lang po ang magpapakilala po ng kanyang pangalan sa inyo at kung ano po ang naranasan niya po with CMD. So, ma'am, good evening po.
4: Good evening din. Ako si Mrs. Marita B. Caldona, Malasig Istakis sa Pangasinan ng CMD pala. Bali dalawang hinahawakan ko, Dagupan City at saka Malasiki, Pangasinan. Kung gusto nyong hanapin ang aking Istakis, ano lang po, basta ito ang aking cell number, 0916-246-3143 Globe, Smart 0920-423-6680. Alam niyo po, noong nakilala ko yung CMD, hindi na ho ako nagdalawang isip. Kasi ho, hindi niyo tinatanong, ako ay registered nurse by profession. So, noong nabasa ko po yung brochure, kit ng CMD, nakita ko talaga na mineral talagang yan ay nakakatulong sa ating health. So, ang ginawa ko, nag-registered agad ako, and then pinagamit ko sa mister ko yung 60ml. Actually, hindi lang siya, marami kami yung sa 60ml. Hindi pa namin naubos yun, marami na kaming testimony. Actually, ang aking husband ay may bukol po sa lungs. That was na-develop siguro when nasa Dubai pa kami. Kaya noong sabi ko, marami na kaming napuntahan doktor, marami na siya nating nagamot, walang parang up to no avail, parang walang ano. So we decided mag food supplement na lang po kami. Binigyan ko po siya ng nagtitake siya ng 20 drops 3 times a day. And then after one week meron nang nakita na parang nag-i-spit na siya ng blood. And then after 2 weeks, ganun pa rin, medyo dumadami. And then after 3 weeks, ayun na, final, talagang lahat, lumabas ang dugo sa ilong, sa bunganga niya. So medyo nag-worried din ako, pero sabi ko, sige, pinaupo ko siya sa table ulit, binigyan ko ulit siya ng hindi ko na pinilang kung ilang drops yun, just to stop the bleeding. Nagsawa po naman ng Diyos, nag-stop yung bleeding. And then sabi ko, tomorrow morning, daling ko siya sa hospital for further treatment, kasi mahirap naman po yung hindi siya ipapacheck up. So in short, dinala ko sa hospital. I asked 3 doctor's opinion. Yung isang GP, isang ENT specialist, tsaka isang lung pulmonologist, isang specialist sa lungs. Isa po ang sinabi, meron daw po kaming tinake na something na hindi nila alam kung ano yun, na nakapisa ng kanyang bukol. At nagtataka sila dahil wala naman daw gamot.

0: umipisa ng bukol na lumalabas yung waste material, yun nga yung toxic. Ngayon tinanong, sabi ko doon sa dalawang doktor hindi ko inamin na si MD, pero doon sa final ng pangatlong doktor sinabi ko na si MD. Tapos sabi niya continue nyo lang po yan. So in short, ang diagnosis sa mister ko is naging pneumonia, and then they give him antibiotic 3 times a day for 7 days. Pero while taking the antibiotic, binibigyan ko rin ng CMD, and then follow up check up after 7 days. Nung napunta kami ng after 7 days, wow, thank you po, thanks God, alam nyo po lahat, sabi nila negative, clear na, wala pati peklat.
1: Okay, bali man pala yung ano, yung bukol lang mister nyo, malaki na po ba yung bukol niya?
0: Actually hindi naman masyadong kalakihan, maliit sa parang ano lang, parang malaki ng konti sa munggo.
1: Okay po, kung hindi po yun nawala ma'am, ano gagawin po, o-opera ba siya?
0: Actually, hindi pa naman siya ina-advise for operation. Pero, yun nga, sabi nila, baka makukuha daw sa antioxidant. O, yung basta, ano lang, antioxidant yun ang, ano, kasi hindi daw pwedeng, anuhin, operahan muna. Kaya, sabi ko, eh, kung hindi pwede, di anong gagawin natin? Di mag-food supplement na lang kami. Anyway, maraming in-introduce sa akin na food supplement before CMD.
1: Okay po, ma'am. So, paano niyo po naramdaman o naramdaman ng mister niyo na meron pala siyang ganong bukol?
0: Actually, wala siyang nararamdaman. Noong nasa Dubai kami, ang nagpa-x-ray siya, doon lang sinabi sa amin na meron siyang maliit na bukol. Pero sabi naman ng doktor, maybe it's just a smoke. Kasi nag-smoke nga siya. So, kinausap ng doktor na i-stop niya yung smoking. Total, din x-ray siya, clear, wala siyang TB. Tapos yung sputum exam, wala rin result. Okay din ang result. So lahat wala. Kaya lang nung medyo tumatagal-tagal na kami sa Dubai, nararamdaman niya, nahirapan siyang huminga. Parang lahat na parang nauubusan siya ng hininga. Yun ang sabi niya, pero hindi niya kino-complain sa akin. Nung sabi ko uwi na lang tayo ng Pilipinas, sabi ko for good, kasi wala eh, dito tayo mamamatay ka nang hindi mo alam dito.
1: Okay ma'am, so bali po at least talagang na-improve po yung health ng mister ninyo.
0: Super. Super talaga. Kaya ang advice ko sa mga hindi pa nakakakilala sa CMD or nakilala na ang CMD pero nagdadalawang isip pa, huwag na kayo magdalawang isip. Talagang itong product namin is quality talaga. Super ang quality. Dahil hindi lang po yan ang akin din nararamdaman, kaya rin ako nag-decide na umuwi na kami. Lahat ng nararamdaman ko from the head top dead hanggang dulo po ng pa ako na-check ng CMD.
1: Okay, ma'am, bali, meron din pala kayo, ma'am, na mga karamdaman. Ano po yung mga specific na karamdaman po ninyo?
0: Okay, actually, I have my sinusitis. Always, allergic rhinosinusitis. Yung pharyngitis ko, laging meron ako. Na-operan ako sa Dubai ng carpal tunnel syndrome.
1: Ano po yun, ma'am?
0: This is yung ugat dito sa may palad. Carpal tunnel syndrome. Parang may baratong ugat dyan, kaya hindi na ako makabuhat. Ni halos hindi ko maisara yung butonis ng aking damit.
1: Okay.
0: So, inoperahan ako ng isang orthopedic surgeon doon sa Dubai. After 2 years, parang bumabalik siya. O, nag-okay siya, pero after 2 years, parang bumabalik. So, pareho kaming may nararamdaman, kaya sabi ko, siguro it's time uwi na lang tayo for good. So, we decided to go back home for good noong 2001. Ito nga, marami pa kaming sinubukan kasi ang CMD dumating sa buhay namin, ay dumating ang CMD sa Philippines is 2003. And then, dumating sa buhay namin ang CMD is 2004 ng February.
1: Okay, ma'am. So, lahat pala, ma'am, ng health problem ninyo, ninyong mag-asawa, pati siguro buong pamilya.
0: Yeah.
1: Okay, natulungan po ng CMD. So, ma'am, paano po, kasi kayo po ay CMD stockist po sa lugar po ninyo, ano po yung laging dahilan bakit po kayo nagano naging CMD stockist?
0: Dahil sa tulungan niya kami sa aming health, kaya nag-decide akong mag-stockist. Kasi napakahirap noon, walang mabilihan ng mga distributor at user ng CMD. So sabi ko, sige, dito na lang tayo sa product na to. Compared to other products I've met before, wala talaga. Dahil wala no, hindi naman natin yung aming health. CMD lang talaga ang nakapagbigay sa amin ng magandang health. Until now, wala na yung nararamdaman ko lahat. Actually, in short, ang father ko, 6 years nang hindi nakakatayo. 3 days ko lang binigyan ng 30 drops 3 times a day. After 3 days, sumayaw ang father ko.
1: Wow! Talaga naman, ma'am, na pala, pati pala yung father niya talaga naman matagal po na hindi nakatayo. With CMD lang talaga. Just 3 days, nakatayo. Grabe po talaga, power po talaga ang CMD, ano madam. So doon po sa area ninyo, siguro napakarami rin po mga testimonies po ang mga user nyo ng CMD.
0: Ang dami rin, talagang napakarami. Lahat ng mga bumibili ng CMD sa akin at user, hindi sila babalik nang hindi sila nagpapasalamat. At ang ganda ng kalooban mo pag ang isang tao ay maman salamat po doon sa inintroduce nyo sa aming product. Dahil lahat ng nararamdaman namin, medyo nawala na. Sabi nilang ganyan. Kaya marami akong cases like diabetes, cancer, goiter. Actually, may dalawang pasyente na akong, user na they are suffering from cancer na ngayon ay negative na daw yung cancer nila.
1: Wow, pati cancer. Cancer po sa ano, ma'am?
0: Cancer, lung cancer, yung isa breast cancer.
1: Oh, okay, ma'am. So, talagang malalang mga sakit po ang natulungan po ng CMD po sa lugar po ninyo. So, madam, marami pong salamat po sa pagpapaunlak nyo po sa interview ito. Ito po ay mapapakinggan, ma'am, sa buong Bicol region.
0: Wow, sige. Thank you. Thank you din sa aking share sa CMD. Sana lahat ng mga nakikinig, wag nang mag-atubiling hindi tanggapin ang CMD. Tanggapin nyo na agad kasi ito ay bigay ni Lord ito sa atin. This is natural. No side effect. No expiration date, no overdoses. Kaya maganda po ito sa ating katawan. Kasi itong CMD ay for health, beauty, power, strength, and longevity. Thank you din po, ma'am.
1: Okay, ma'am. Ilang taon na nga po kayo, ma'am, uli?
0: 52. 52 years old na ako.
1: Pero ma'am, parang hindi kayo 52 years old.
0: Actually, hindi lang naman ikaw ang nagsabi. Marami na rin nagsasabi na hindi ako mukhang 52.
1: Parang 40s lang, madam.
0: Thank you, ma'am. Thank you.
1: Okay po. Marami pong salamat. Siya po ang aming interview sa isang taga. Saan nga po uli, madam?
0: Malasiki, Pangasinan. I'm from Malasiki, Pangasinan. Okay. Northern part of Luzon.
1: Okay, madam. O, siguro kunin ko ang number ni madam after this interview kasi para yung mga nakikinig po ng mga taga-Pangasinan, no, makapili po sa kanya. So, yan lang po. At marami pong salamat.
2: So, ayan. Atin pong napakinggan ang napakagandang testimony ni Ma'am Marita Caldona ng Pangasinan. So, ayan. Kung napapansin po ninyo, ang ating mga nagtitestimony po dito ay mga taga-iba-ibang lugar. So, dahil po ang ating power trio, especially yung ating CMD, ay makikita po natin sa kahit saang parte po dito sa Pilipinas. So, meron po tayong mga CMD center around nationwide, so Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, dito sa Oriental Mindoro, so meron po tayong apat na CMD center na maaari nyo pong mapuntahan. So yan po yung ating CMD center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong at CMD Center Rojas. So sa mga nakikinig po ngayon na mayroon pong mga iniindang karamdaman, bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar dito po sa Oriental Mindoro. So ayan, samantalahin din po ang ating mga free health consultation day dahil meron po tayong mga free health consultation day once a week sa bawat CMD Center. So meron po tayong, ayan, tumatanggap po ang CMD Center Calapan ng Free Health Consultation Day tuwing Webes. Ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng Free Health Consultation tuwing Miyerkules. At ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang din po ng hapon. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. So start din po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang ating CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Sabado. So start din po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ito po ay once a week. So ulitin ko po ulit, ang CMD Center Rojas ay mayroon pong libreng health consultation tuwing Sabado. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Miyerkules. At ang ating CMD Center Calapan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Huwebes. So ayan, pag bibisita po kayo sa ating mga CMD Center, hanapin nyo lamang po yung mga signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center. So saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD Center dito sa Oriental Mindoro? So ang ating CMD Center Calapan, so CMD Center Calapan located at ground floor Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahara Funeral Service. At CMD Center Bungabong located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Yan, sa may mga katanungan po ay maaari po kayong mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. So ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation day. So kung kayo po ay naghahanap ng libreng health consultation, so available po ito sa ating mga CMD Center around Oriental Mindoro. So kung kayo po ay gustong malaman ang estado ng iyong mga kalusugan, so visit our CMD Center sa kanilang mga free health consultation day. So ayan, so ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation day. Free health consultation day tuwing Thursday o Huwebes sa CMD Center Calapan. At CMD Center Pinamalayan ay meron po silang free health consultation day tuwing Miyerkules. At CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. At CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Sabado. So ito ay first come, first serve basis po at ito po ay once a week. And then syempre po dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes ng ating radio program. So pansamantala po tayong magpapaalam. Abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang ating HCI CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating mga produkto. So ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Store.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Zone is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Be mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: ang pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
4: Thank you.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Wala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na ibayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.
3: Tugtugan baka mo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakinggan!

Ano pa hinihintay mo? Tutok la sa Big Radio. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Kang di gumagaling, ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at magpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Panakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pang-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
3: Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dakuraba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Mag-email sa contratexscam@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
4: Wala daw niyo si Boy IY.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!